Tari, ngata dhengi gizhi chebi. Ngani nyendri di, tab di wuchi nizhi yu. Chesan tari di peba nyen namida. Tondo, ngani gi gani shata yi. Amla? Kirala, tujia na shu yi. Bala! Kiran lobi ep tachi. Tondo, nga xia qie, kongjo qi mo qi, tabo do nye samba, ji dian di to gyo ngwa tam jie le rin ta yor seng yu, yin nye no xia. Nga rang tu le jie le, ji dian di to gyo ngwa bu jie le, rin ngwa gyo ya min du. Di ngwa yi zi dong jie,

0: yami kimbe na khung ti bu me ta na khung ka ba na chi yak su de ba ko na ko yu ko lo chi ni de lo chi chi chen chen ma to ba so ki yami ni chu thun si kyo bu ching pi tang to phe ta ching pi tang ki thun che ching pi lu ni ge gap ki chi wa la ki yu be yami na chu chi si si ji xin ki nin chu le chu be min chu di ngun thu ki lung kyo thab lam ki ko ne min chu na khung ki sa wa ge thu la min chu ki gyu rim nang kap ya me ko be ta na khung la phuk to me be tho ne shyo gyun kang ya me ba ya ne sang thu
1: gyun thong ya me ni ri ta the wei ren xin ki ya me ni la phen bu yu gyu rim yong la xiep shi yu be xiep shi bu chi la ge lin yu ka ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལས ལ
2: ཁྱི ཕྱད མམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ལམ ngarang zu sabur tuwa te, te ti de jik sin da. Tine de, ti nalo de jik sin da, te. Puer zi chenyem tuwa te, te sin da, te. Tine ya sopto de jik sin da.
3: Tuwa te dang zuwa ya khongo de. Zi cha!
4: Tanyang chaga kisa,
5: cha de le dur dur chubi.
4: Chaga dis dis kiwa keyo ma re, rambu lo chin chin ma re. Han li fang di pechi stan da, di nang gi gyubzi zo ne.
6: Rengchung-me-men-zi-ri-che-zang-cha-le-gyo-chi-min-do-la-cha-na-gu-ya-gu-chi-che-yi-su-su-cha-meng-yo-le-de-che-han-li-fang-pe-ju-ta-ni-chi-go-wa-ri-du-se-ga-mu-ju-chang-chi-pu-pu-ta-su-su-cha-meng-gu-yu-na-chu-su-di-le-ring-zi-chi-pu-pu-ta-ani-chu-she-ta-na-chu-ya-gu-chi-ling-gi-cha-ya-wu-si-cha-sa-du-si-ya-chu-ku-sha-la-chi-ni-ra-la-pe-ju-ta-ya-di-han-li-fang-gi-tun-sa-sa-bu-di-ri-da-chi-lo-la-ya-ni-me-wa-la-ya-ma-mo-si-si-ji-ta-na-bu-la-ya-na-bu-pa-mbu-
1: Yabuchi Yori, Han Li Fang Di, Unia Yau Du, Han Li Fang Gengjung Dengi, Amara Di Bar Di, Munzi, Yabuchi Naro Nang.
7: Hong Kong Sab Di, Wene, Xian Da Min Da Ge Bu Yao Du A, Di Zhu Jie Yao Xi Du. 养过养居住的呢要得不连我爹当初还哄过的话不清不松长刚把那几个汤刚被说的证明拿着过很巧的话

0: ne rima shita kubwa da shingri, yinne rangi ugo tsaiba che shingri, tanda ngamja kinche lamu su, dinde ngu ne rida.
1: Rangbap godi erchi nimindu.
0: He he, oya, daya duwinda. Asi, pomo, uliya yushi.
2: Lancha, kinzu naga pyo nama lam san pyo gyo la, bi jing yin dobyong jie misi matubi yin na chongji yong la ne shi chikri. 当得狼三陪酒了。

0: ni kye kap ki chiwa la ki yu be ya me na tsu chu si si yin. Zi xin ki nying chu le chu be, min chu di nguan tui ki leng kyo tab lam ki gu ni min chu na gong ki sawa ge tub la. Min chu ki gyu rim nang kap kya me gu be thang na gong la puk tu me be to ni xio gyun kang ya me ba ya ne sang tu.
1: Gyun tong ya me ni ri thang, te wai reng xin ki ya me ni la pen bu yu. Gyu rim yong la xip shu yu be, xip shu bu chi la gen lin yu. Kaba ang zha, le wo ye gu jik, chu sum gu gu, gu chu sum, san ye. Lhasa nyangchen lam fu kang mian kang ki nye tui bu sarbe ka zhu qing bi tang. Na nye di tang di ne, si ge zi lum tse di kui ka zhu qing bi tang na nye mian zhe cong kang. Loko chong gir nye tong qu, guan bu lam, loko lup chong tang bu ka zhu qing bi tang na nye mian zhe cong kang.

Tiling Giranzo, Bunga Zondodi, Babe Giranzo, Gonda Seyayi. Tingyong Aranzu, Kim Zang Zuadi, Zetra Mari, Uzi Shiori, Riba. Inet Oji, Babe Gingi.Kiranzdigil dugutons. Tanda kiranzu yengi karichidu ime siyemburi. Tungoto bukuni pamini yungi nuburi. Nyengwene jena kiranzu yungi shugmidi. Kanda baba tepsi dozu yubeshgu.

zengsum chonggoro. Midang chengmong ge nge genle, yu tige mima chor, ganyo chewe nedio mambo shik suyo yu. Teya, ganda chongzui chanyum sabo to ze mi, xidong zam sing bata. Niwe lo xe ri, chengmong ge nyo zi sowe, tuan jie yang yang tuan ni. Jokbe gyo nono ta, si so ge deja la, nyinga chenbo suyo yu. Takbar tu, gen gyun tang chuku choro nyo zi dan we go la, mi suyo xindo yang gyun ne. Ling dui mi qi. Lo jie la li bie, zhima ni. Ma xi lo na cha ya. Ho me pa mar kim le qi ro qi xin ji yu. Ho man tang nan yam yin bie, chong jir nang ge chuk cho la cun na. Lo di pak bie ngang, cho a rui xin yu mi. Wen jang zhima tang, gan da chong zui cho po chung ju xian cun ni. Chai mong kin jikba yong tog bai sim jay tang, ngang cha chue du qi du ryu xin yu. Niwe lo xie rin, si xiong tang kuru yu song jung zeng zu ka chi ki, mi dang chai mong par ki, ga jin xie lu du dong qir, tab chu rup dang rup su xip qia yu di. Te yang mi dang chai mong par ki, ga jin ti tak zui tu bai da zui qe qir, jir nian dong chu gu lor. Zeng sum chong gui jie kam kuru yu song jung tun zo ki, Chai mong guag bai kanwa zhun yu meng yun nyam du nam zhang xik biwa shi. Ming ar, ganda chong zui mi su, yu rang se gyu zi jayab tang. Pen zun chawa chu di wo, nga chi li chen guag kanwa sum zhun sar yu. Kirini, pomodo me yuri riku chebe nemosik redi. Komu shoba ngabuni, baba tang nyamdu kim sabara tawar lebyu. Pomodo me kimgi kamba sarbati, zadangi sudun kamba tang minjawar. Tere, tosu nibar mato giku mebata. Goyun dun tu mi jik zamki sadong chuyu. Gaidu chemongki guantam tu yongci, tongna lung si mu. 文章通体定在天前蒙了美军破灭四百铁通马塔前蒙给切实价钱取不行这个看不准备人了朋友们撒娇卡给超过群居去这心疼明顿托别

0: kang du tsar yu.
1: Tidu dung kor yu tu nao del tu matang ay nan ra ti kal ne del rada sim jin tu nro tu ni tsa tsa hien ko ne duke ne yo ko ne jie tsa wa ta ramzong ki tidu da kyu sa tsu tsu u tsu tia de ramzong tiri de ramzong ki ramzong de ne pa mi pa sa go tong lo ri ma song li sim jin ti kal tu nro del de se yo to tini ra pe sa nang ri ma song li tini tsa mu de wa ya go ri tini kor yu ta kol de mi pa tini de wa ne nu de ra

dawa chik song chi. Drogba shiki xeba dar na. Sa nipyo nang ni, sa chik chikburu sugla ting zang kyok zang che ni. Kang chwe dun drogba tong chung xebe dam ti khunzor koma ta. Sir shu zong nakza ju ki le dun bar, sim dre chenpo chung. Timuru, nak sunwa jipsi dik tsu che di. So kyub tsu shib che bar nga. Tedar sakho chik lhari, tsu shib che bar gyu. Ta su, mei gyun cap jing pok be, sa ti nyi tup zang chung yu. Sa ni nye chen lang la kom si. Tok sun xin du che la. Na wa ta nye so, sa diyo sok jia sun gyuru chan wa ma se. Ta dung gabri, a zha so sok jia chung u chua, ta bar dung gami. Tari koba, sa xian shiki nga gong su cui bi. Te dung wang gyuru ko sa zui chi, me gyun pao pa ri. Nau sun wa cui, koban zho pe tim tu nye gab rin da yung che gyu ta ji. Yu mi cui da yung wo le. Sa ti ma ga, nye ri xin suyun zho xin yu. Teyang sun gyup sa zi ki, cha jin xian bei wang ki. Sa ti le, nye su sa ya bu xin rak chi. Dawa nyi song ji, ko ba ri le lu gyu ta ji. Sa ni, to kan ki jikam ki se jin zi mor nye yue bei. Teyong o me keng ri jie bu de bu yin mi. Wen jang te da ki, cun ne kuru yu lang, nian ga qin bu te xin yue.

0: ting ngui si ju jie na ge chou ma shi.
1: Chou me gang xie jie.
0: Tan de te xi du.
1: Te xi ka du.
0: Ge ge ne cheng yu mi le ge cha dian bu zhe si ju le. Mi se ge da dou you shi. A zhu miao li song za. Bu ni bi ge chou ge.
1: Ge chou ge ri se e. Si ju ge bu zhe be.
0: Ting ngui ye si ju le gung xi la me. A zhu di ge ge le su song za. Cha li sam chu. Jila, pimi nyam ji lian zuo ge, a zhu ngan zui, zhi ku na le, cui ma li si ge.
1: Wo zi la, bi la, da qian de giao zi tang zi qiong ri, giao zi ge zi qi. Ke da ni ge ngan cao xi gen, ni xia dian che dian miu.
0: Am la, ke da ge gong bu xi nan bi, ta neng ran zui na cuo dang zi dong zi le mei ba, li li cui ba le ge le xi ra du. Bu ni bi xi ge bi ne, cuo ge zi ge wo shi la.
1: A zi, di tian le ran zui duo qin huo, ngan gen yu xi bi la zi yao zhi ba.
0: 키라니가

0: Shujila, kirang rumi de sida. Ma zui tuan bo mar chinbe ma se, ma zui tor chin xia. Mo ju duk chiewe na, jige xing ju lguan chigri. Jige xing ju lguan chen na, jie liang chuan ki uji ge gap yun nang gerda.
1: Di ngan su xia xio zang bui nang zhe rumi zhe. Di bai shang gert xia. Di qing he nang zhe zhe xia. Tuan bo tor da, ma zi khen zhe su nyung dang bi na. Tan tu de du da, lang kwa wang zhe shu, kun sui tuan ki ya wu ting zhe xie tuya ha li na. Gyundi kyun ni mendo.
2: Gyundi mianzaar, yamzai juwim. Nye zhe na, gyundi mianba yamzai ge de yawma zhe. Mwishu burzi la zha ma yung shang lek zhe sa, pin nu yaw tuan yaw zhe. Yine zhu yong la kibde da na dada de a yung. Nye ge zhe tag rang yi. Kanda tuan da di, chib zhe ge zhona genbu shi zha du. Ngan zhu chi zhi de la, nye zhu zhe na huwa yung zhe. Nye zhu gu tuan ya la lam sa, deng zhi lian zho cho ni, tuan ni nga, sim zhu da, yi shib zhe ni, Kisi borzi la chi, ngone chepsi ki langchua tie la netun yuwi na, nga rangzun netzui di, qingpo ma cha kuang la, cheta chubi nga chetab jie wu shi.
1: Deng si lian su nye xie jie la sotu. Nye le dak jie su xiong, ka xie su jie, tuan ngui netzui li gyung cha dan gyu ri, di ne cua ne jie seng bu riba.
2: Nga kung rim ne dan gyo song za, netzui di ri, rang le mang tu nyu yu, nye le tuan nye di nyang ka chi xiu ri, nga rang zui nying zhu dung zhe qin yin ma shi.
1: Dak jie su xiong san yi deng yu ri.
3: Tante nga zui tamen tu gyu cui di jiang zhe di tuan bu shi nye ki rang zu zhe xia yu. Tante nga zui qie gui bu di kari re si na sui sui ne tuan kari yi me di xin gui bu qie gu gi. Nye yang gya qi xie yin da nga zui zin zhi di xia qiao zang bu na re tu zhin gi cui de zin zhi si ri. Gi gen da kim da chang men nga zui zin zhi ne xin den bu da jiang zhe yang gu shi tuan yang zhi wa qi wu shi. Qie zai ki rang zui tu zui da gu ge tam zi qie ni mi zui to yi gyu qie xiu di yang gu dang tu yang gi ding zi shi guo ri.
1: Bu si la si tuan gyu qie ben ji, gyun de da mo tu ben ne sui la sa, nga zui dak jie su xiong sung da jie ne sui sui bu sui bi. Mo shan ling na zhe, bei gou na zhe, lin huan na zhe so bu sui. Bu si la si tuan gyu qie ben kyun ni xie mi du. Na ge di ge gen qie nye ge, gui lu cao xin ge sam lu gyu zha kyun ni xie mi du. Ma si ti wei tie chang ji le, kun sui nor tuan mi ne, kun sui guo qi nye ge dui bu dar, so bei bu si la si lin bei ru mi sui su xie xia. Ma si ru mi ga le, zhe wan mei bei mi zu di jie xia. Yine na ge di ge so bu sui. Nang le juu ne, ursi la chi tuan gyu chi ni im xie me chi, gab shi la chi ni mu tuan yu si ni. Ta na, nga zui dak jie su xiong mi na, zi si ebu gyabu yu na, nye le du xin ning bu, zang si qi wu shi la bisha, yao ha su xie mu du. Dak jie qie bu, ta ma de, gyun de da mu tuan bi ne su la ya gi, gu jing zo, gu zhi le chi ba tu xia. Kun su ji lu tuan ma gu chi ge, le tuan lu gyun gu me ne, gui bu zha ban zhi da ni, gu zhi ge pian quen du tuan mi du. Nga zui deng wu ge, mi bu ga ga jie jie me pian do yu ma shi. Yin ji nye le gu zhi ge ne tuan di, tak xue ne bu qie wu du.
2: Nga xie ya xu. Borzi la jie tun da di, kurim uji ni chok chang top yaw ma shi, kiesi kumrin uji ki nung zhul zibi na gajay chok ri.
1: Gen sam nga ray kye chok.
4: Women yao shixian yue cai yue duo, yue cai yue hao, xing shan chang zai, yong xu li yong.
5: Women jiu shi yao ba zhe ge lü se de zhong zi 种在每一个人的心里。

0: tam na nye tsuyo nile do tam di jik kashi nye mege na di ishim ju de le tengwa la ju ma na ba an nga zu dobu jik da jik tseri jingye yin se nye tsuyo ngu ne kashi nye mege du zu dam zin je je bai su na ya an lup zhu zu jik lap zhu xin le ka lup zhu na ngu ne zhang ne jik xie je de ya bu chang ya bai su nji ya jik de la ga xin ji ya 레리디 nganzu shijie madan san kuyo naga nangdui mangu shiji do togu yo maare, se xie shu togu yo maare. Di rei mando jigi ten rangli ya rintang mebshi maare. Che san jigi dante duzu deli ane cangme chawan zhu di da gogui ne nang je dinte che kwa chile xa. Di shindu naga shimju di ya nganzu bionjo rangne go zu je, bionjo rangne ane mi mangu chi da an labzha ka ne nang je. jik tuyubu tsangar danya, buyudar danya, jagyar danya jeje, rinpe rinpe ge, gejigana, ceshigana liya ge jiliya, ane bezun je gugdu, ane nye bugu shuwa dinte chi, ane toji chi, ane lezen yonsu je jesu.
1: Zimo lingye, jengdi duri nengi chungbe ta, rinlan shebe, munje che di yonsu. Lezen jime na mudu, nandun shenda, zina yashu.
2: Lukunki, Saja Chun, Dedan, Tsuwa, Rubu.

sarnaga yongsu jingbe gyazushik chishi. Cerdu dawe cundan tang, singe muciki, tigri, jigla jigdun zingwe. Teni, yitu onwe churi shiktang jawar. Sashito, jetu jambe gyuze zamju shiktar nangu. Tishin, sing jungmu ni, lodob chergegi jesong shiktang jawar. Lengsung chumu gyangne, pipsu pepki shuoshi. Nedi, rigyu tang. Chongde. Singgatang. Yedengi longzhegi, rwache. Yuzela, dinsung qixin yu. Dündüki shobashigla, rizzi jinrim longni, rimshin seler ngwatang dün. Soksa taqyang, rimshin yar nile se yongwe, tani nisarbe cuwar rukucu. Chokshurki chu nangtu, zangya chu se chushin yubtang. Gunga lebla nyewe, Khonzu yinji, sen da ngin shik sokcho che di. Ndawa shiha ringi gynye tuyandu, chaji ansar che gu. Jibgu yagyu teni, Khonzu se chu dang likshu teri. Zangya te, chunzin jamtu de di, go nyong nyong che ne, nyego la dashib chi gin. Sokcha shen tuyandu, gu shin yu. Sambu dala te, zangye mi dun tu tuyama na. Ke kukup tamzi che ne, che gyongde chi la sung ne, mi gyur dang. Simse di koba yi cunbashik chung yu. Te yang zangye se shu chung we, sambu dala ni sum zam ki, kon zui se gin de ba cim tup ki yu. Se dun yi cimba chung je, Zangye qir gogyo chebar ma tuyumbar. Dongbu yaga shiki toni kusimir longshur tin zinchong la dede. Nishu yugu lusun senru shu chung tu dongi yu. Kedin zhongu ma lana, ngangzui ti kona ninjik rin dertu. Terdin, zangyar zangba nyubdu shebe mingdo yang yu. Zangyani, dume kokchui sokcha shik inbatang. Teni, dumzhu tang tuyanyam yinxin. Tela sokcha kamki, gyordu sunbu shekyang, zhuecho. Tenzui gochang nyungxin, mangchiwa zhonggui gongdung tang, gongxi xingji nisu kyeb yuebe. Teni, zhonggui rinbatang bu zonye rigi sokcha chesik ri. Zangyar, Zangba nengxin ki ngô tang lù pung yu jiang. Lù tò tang zhù mè ting tù bà zhè yip ki nye zhìm dèn xìn. Nya zhè mì bà tang zhà wè nà ming tì dà rà tò bà xìk zhì. Tè yàng sùk lá xì bì sòk pung kyun yong zhòng yà rà kyò mì tù bè. Zang nye kòk zhù qì rìn tò wà tang zhù mè sà rà rìng nèn zhò gè bè mì cè. Tà dùn zhù mè bòm bà tè yàng kòk zhù qì rìn gèr gèr qè tù bè mì. Tè yà dì kòn zhù kòk zhù qì zè tè wè. Busin tang, sambu dala so, sokcha chungze rik songgyu le tep xie mi. Silung tangwe na, chala zupu jen si, lunggyu tang zho ni, shokgyu le zende. Nakse ki kayin su ningi, beba tang zangbe rik so cuisip chi diyo. Dumzhan rinze diri ki, mekshi sangwe, Tei ke yi ne nak chui ki sokcha tong tu. Zang nye, nyenka yue ba hako che. Timuru sopo jilo yak shuru, chu nang du chong de, chu nang du kub chi. Teta ge zhe chang we, chu nang du grama nishu sam chik dyo tup chin. Nyenka si we je, si ne chukar ngon burzam burzam che.

0: Changpo xe na nghe sangpa yi yi ngu ne yakbo to. Lekha chunpo, sem sangpo, nambay zebo to.
1: Kesi rangke ngu ne dintre sangpa, rangke lekha to moral si chwe.
0: Kesi rangke dintre xe na ane yonga min to.
1: Kyo.
0: Yo.
2: Rangke chi nyu du

0: 拧了呀，就没得那拧那把拧不过来，俺那轻薄的呀，俺。
1: 对那个啦，没几个，你们几拿了六种可赚钱呢？伢菜单人不有呢，给哪个老去拿着？
0: 那是，他都是六种得上忙不媳妇走了，我那大伯是吧？俺那卡几个，我们那小小钱是吧？卡几个，俺那我那嘛对不？等着忙过，加上俺就六种这样个特殊要学的，当俺就俺就个拍卖个，俺那桌上钱说呢，那个嘞。Luzi ziyaa ki kaabdi yuuna minna di ani pegaanga nazara yeesir. Ta pegaanga nazara siru kan ku rungxin di karo top chenpo, jakwa top chenpo dindar ri. Ku dhwataan tarasang di pegaanga rungxin dindar ri. Mi di ani pegaanga sundar dhusi di ta nganzu ki pe shiru sengi nungxin top chenpo dindar siru ba. Dindar shiru war ta pegaanga. Dindar yindu diri ya pegaanga niyala zui jaa chosa diin siru. Pegaanga nazara siru di zui jaa diin siru. Ha gosunga. Ta di yindu gan pegan naya zoja den su na pegan ki naza say di kato nagre nima jigli yina pegan di kare jidu suyo da ngadu tangas. Nima jigli yina ane di ngadu di tang ane suyo di tangudu wa. Ngadu. Ane suyo. Di tangdu gan ta di madang ba che la ya tablang yakshu kare se su ta zoja che. Ta luze che. Che zang ngadu ri. Jig. Jik di khaan saa saa naa, ane tabe shaa shaa saa ngaadu cho zo ngaadu gu tujun yin saa naa ngaadu si tu gaana, ane juba naa juk jik tsa rwa, tenzhe chung yi tsa, tenzhe ngaadu gung shaa rwa, ane gongmo yin saa naa, kiraan pe shaa shaa saa naa, cho zo juba naa chung yi ki paru di, rwa, tenzhe saa naa, ane tat zi, nima jik la tengma jik zi saa naa ngaadu, yak shuu di ngaadu, haa kwa saa naa, ngaadu pegaan taa ngaadu tu dira. Ta tenzhe yin tu gaana lu zi dili yaa kharaa saa saa naa, taa, 한데 pewek dhotan chiya suna, ane nima jiga tingma nyi suna isi dhokwa ra. Pekan di, ane kare nga dhota gong dhengwa ra wa, nga dhota osu, dini nyi dhikwa ra. Ta inay khaan se suna, ane kaa jiga gongmo mi sosu yang, changma dhirida, bhaadda ina chi dhuba nangshi maa ra, sosu ra ya changlo dhawa ra. Kaa jiga becha siya suna, shokba ya nga dhota luze dhita sokwa dhebu dhuwa nimi guna. Ta inay kare lega dhonya di nga dhota kante dhawa ra. Lega dhila zaya ma ra, ane gong da chu, nāng lō jī, zē, dī yā tuyō shi tuwā, kō yā tuyō dī, sō sui tam yā rī shiā. Tā jī tāng chē sū nā, nā zā mē bā yīn sū, mē bā yā kī mī kī tuyō yīn, rū zē zē sū nā, kā lē mā kā tsā chū rī. Gyā guā yīn sū nā, dī zā kā lē kā yā kī rī. Hā yī sē sū, pē gān nē lā, zui jā chō sā dī yīn sū, yī nē zui jā chē sā dī yīn, nē chō bā chī chē, dī zā chō yō sū chē. An zui jā zui sē sū, tīndrī chī kūwā rā. Tā āndā ngāngzū kī pēchā sūnā, zui jā rāmbē cēt kāpā shē gārī sī sūnā, āni mīngwīn tsaṁ jā jō lāṁ chō sī. Sōpū ngū nā mātū yā zā jīg lī yā, āni kūdhā dēb tū sūnā, tā dī jō lāṁ chō tū kī pā rā yā sī wā rā. Nā yā mī rī rī jī chā nā tīndrī rī dē, mī rī rī lō lō yā rā. Tā lūng kī mī Khomba diya kalaya makaadzi, pechashaasun, dine paa pepsuna, diya zi bima daadini manaadzala yaa nyesu kya, yaa kala yeer pep, di kheachim, yaa droda matu drosuna kharichigre, ane bima yuki dili yaa jize di dagdaa madeche bima naayungre. Khari ina manakuni shaayi di kheachashurda, naa chasuna teatabura haa usunga yuri. Dine ane khaansi suna da nganzu ki pechashaasuna, luze di zi yungdu kani kharichigware, da nganzu ki pechashaasuna luze zi, luze di gyun kyun yed kyechim bishirar. Nganzu khaan sin na gyun, pimeng na xe sin, da du gyun sin yed xe xaar. Che zang kaa jik disik duwa, nga liu zay gawe ye sui lop sura xe kyaab inna, nima nyi sum jib, di khar zo re, jik xebu zi zay zay uk ra che dewe sin na sum duwa, nima nyi sum jib na yeb ra, di ma re, da du, a go sunga, me zi gora kyu ya re, nganzu ki kumshi sangbu jaya di, kiraan dedhan ki, Tawa chiri sangu tu.
2: Haa, talo lo chuk chiri zi le sun. Ani niti, ngara chung di zambaa di, ngu yung di zambaa xing le ta, din taba ri gang taba, mi xing koga ta, chik ya ma chik ri, ya ze ma po, chik che ya ma ngu ri zi xe, taba cham cha ri zi ta, chik kang ta, chuan chu bea bu lu chik, khasa ka la doya la ka bu ri zi xe, chen tin ri zi ta, chik chen nima la chi ta, kumbat taba,

0: chi de ba ni sum tin de sum ra gon de tin de ge gu yob da tan da gyang gwa de na nam ba ye tu pe chu gi sam la tu se ta ta tu se se bu tin de phi gu me yob da la tu se che ji de ji ta chi ma sin sa ma sin sa kon ba sun da tin de ma shi ta chi ni sum tin de che le ge bu tin de pe wi na te yang shu gu la pe ge ma chu tin de she te za na sam le bo la te ge ba sun da che ji ni ma tu se da chi ti ge ma ran chi me na nga ta chu kon ba tin de ge bu chu ge a nga chu la tro ya yo re samsa sun ra tin de yung gi le tin ta len che sang me a le nu se so se shep ta an ten so le ka in chi tho ne tu se da si gi si gi na ne am chala kon tu se su ba tin so ye tu se ya sang gi sang gi tu se da na na ya gu ji tu ne
1: ta na zu nem gyu ge so ye chul ya cha sha na ka ji ge ta Khomba kyo kyeb je chi na supo pen do yo resi. Yaan kaa jige ni khomba shib chi kyeb na raan bemyo tsik ju zo gri. Betti jo maa gengwa che du zimba, ani betti bemyo tsik ju zo na khomba khur kyeb tuu maa resi gdoa. Yaan kaa jige ni ta genza maang zi yaa zaana yaago yo resi. Yaan kaa jige ni genza maangbu zaana yaa bemyo nuu gri resi gdoa. Ta taak chum kyeb nyee maangbu tuu, dinjee kaang la yaa gela la gong jaa ri chi karwe naa jik nyam jik.
2: Ta na ngaan zu dinjee resi yaa di mi su su ki Nye tang dhe je zhixie je wé rixia. Di nó xia da di zhixia jie yo ma ri. Karra xe su kye si mi top chenpo shibu jin yin su na kongpa shuk chenpo dhe jie jin su dhe zhi dhe ngan zu mora da cha ri. Mora an da bhe cha xia su na di yu ki sa o ye so go na la sa shibu jin lu jie cai shi kia su kwa. Xia zang kia rang sogu di shuk chenpo ra an mora di gyok zhe dhe kli rogu duwa. Jik pa jik kia ar mi ye. Kia rang sogu di jik kambu ra ji yu yu cha san yang jie jen chine zhigu har da. Tīm mēnā kāngbādi mī kōlō rwa, gyādi dhīnā kōhā tīyā kārī, nyo shū. Chā tāng ngāntu kī samdāngi dhū kāni, tānda kēnzā yā zā, mā zā, tīndā tsōgū mēnbā chē chē, khōmbā tsōgū tīwē tō, khōmbā tēbō chē chē, pībē tī, kē chēmbō rē shāsāng gu tō. Tī chī dhū kāni, āni kāngsāng khōmbā tīyā pū dhū kāni, bē chā shāsūna, khōmbā tīrī yē, āni ngā khōmbā, āni chī chī kēbī, tī mēnbā chē. Kē rāng kēb rwa, mī sō sō lō lō tā, ngāntu dhīnā mī kāzē dhū, mī sāng mē dōng lō lō rā dhū wē. Che zang mi sang ma dong jik suwe sun yung marwa. Che zang ngan zu ki, ane kumbha gyabdaan inay, lu zay zaydaan inay, chang mara ya, jik yu suyo marwa, ha gu sunga. Che zang kerang kumbha peo judu gane, kato yu, pe cha xa sun kumbha chi jik peo jay, peo ma naga yu na, kerang godong zane xa war. Di kye chu. Diga na xin yang kaa jik nye dong zane, gangpa na naga yu na, yang jik dong zane xa. Ma na gu na xa, u yu tiyo. Ha kusunga, di kyeche shu shirarashi. Ta diga nang shimbeke danda kye namba yinsu na, yinam inchi luize zega chilo la kye chogu mduwa. Chongsib laya mangbo ar tangi shivna. Laya ka di luize yinsamsam chita. Ngondri daga rari. Pecha shiasun nganzu yinsu na, chongsib ka da, ane chogba laya, naza mikse chenpo tinda shivu yaw marta. Laya maray. Ko kujo jan jeb deyorba. Laya maray. Tanda nganzu luizung che se, zogu ka shegwa arsi na, chongsib da chogwa shegwa maray. chonggi nanggi leung nang zhoye di, nima dhaba gubje gan deyar ba. Da go gujo zi meje na, yunggu wa maare. Xe zang, chonggi nami zi nga luize zaga zhogu yu si lu nye chen zhogu maare. Ha go sunga. Di inami zi du si di sebu gugu du. Da bie xa xa su na, da ganzu gujo meje che che, nag juu ka yin su na, da ganzu bie xa xa nag juu ki nang li yin xar jo ki xen ka si suwa zong su de. Ani, di du ka ni, di ru zong nga suwa zong li yang ma di si debre. Kongzu suwa chu zaya gu waare. An kwanzu kala shikzi chenpo dangsi jie me zi tsangma li ya cha kamyo na zin na diyo re, kira dwe da.
1: Nas.
2: Jia zang kujo jiwe di kia chenpo re. Da an da nganzu shikazi ina re, da diga na halam chushu kionzu le ina cha kamyo shio ma re. Karra ku shingle kumbha diyo re, kumbha diyo di cha kujo jiwo re. Ha kusunga, jia zang nganzu ki dushi se di kia chenpo re. Be cha xia su nganzu ki kala su ina ne, o kia kala di nga mi nangmi le kala su ina penpa, nga ya sokbu le penpa. Tendre dushi chi kisu na kalaya yuwa marwa. Tiga naa shimbe shingle chinga chi shingle laga chi tu kan. Ngondi changne chen na da chiga shamu ni rari. Tiga di yaku che urwa. Tiga naa shimbe kirang liya jongda chi tig urwa. Che zan di yin tu nye chen na fongsi da ane chik shingruwa ni kisa urwa. Di liya chinga luize zaga shira chogu mdu. Bae kuyung naa tsangwa luize.
1: Shangla luize yuwa yubri rwa.
2: Di kirang ki dushi di sim che chi shan liya. Di ma do yang kirang ki 총견하는 차를 두르바 안 계란 방그레
1: 네스
2: 과즈지다 응 덕지는 나도
3: 어 나게
2: 고유국도
3: 고유국하게
2: 다 소스